0: Beh, ya syukur-syukur tadi.
1: Nek pancen kaya mengkono Loro Yono. Cunduk lawan omang soning Baroro. Pun kakang jalasan siadi. Duwene kewajiban ya kuwi nentenake Praja Mandura. Ngras pantes minyak warono. Peduceng negara Mandura supaya ngasirno.
0: Lho iki. Lho.
1: Menika Brata Jaya kakang.